0: music. Right here on Prambors.
1: Dahil na tukor paligira makarana, kaya tukor pa pa dalalaga ako sa buno. Dahil na tukor paligira makarana,